0: Biarlah betulku. Selamat tu ko.
1: Hello, babe.
0: Aku babe.
1: Mama ni dia tu malas menera.
0: Ay, tunggu sini no. Ini nak tu.
1: Ya, lepas saya ke.
0: Sanvi.
1: Fufu. Ya, lepas itu kan saya pergi.
0: Fit fit rezeki.
1: Aha.
0: Dore, ini nak tu dore.
1: Pai tu terai.
0: Kay mo, dor, ina na siya to, are.
1: Mm-hmm.
0: Gada kay ira.
1: Dem kun fasta din, far.
0: Tu na kilo na siyo, kay kino uwa.
1: Alipasa kan, far.